tu titolome miso tindu nunade na ye ulo suga ira jwe ni dunawe uto uto miton ude oto galoton we indo de na wagbon do lawon dagbe ewe ko yin mi maiton so wonegbon e ko yise so wonegbon e ko yise eso diteme bo so no tegri e no tegri na do yin agbasa kriton wa do pome yesu to gamo damo opri opri opri nkonkole de pri nkonkole we e ko no europe e no europe mi na do abayi titu eton na do abayi de amo e do poto mehi wazon but titu e do wa yi melepo to jizike me e yiro gbetole so ofin konko e yiro to do tole e yiro me hiyawe me magiyawe me hiyawe po me hiyawe po yi me po e titu fine wa mo jiro je e yidin Bonado yiro uchidoma me imetita idoma ton eto fi podo no mi ton po nani do wa buwa wa buwa don do mele po ba okluna ndami ni pa okluna Jwe ni duna we to Jesu si nyi ko me mi jale mi si an yin. Uto mi ton, uto chi to yise me. Jwe na to di duna mi si duno kon. Na hodu iduma ton to Jesu si nyi ko me. Kume mi ton hundo ato mi chen chen. Uno mi ton, kume mi ton vivi. Ayi uno mi ton to nungbo me. O me mi ton huna do nyo vito we to Jesu si nyi ko me. O touch it to yiseme. Mwa juro do asichiri sin dokwa po nyen po. Na mindu do. Ba oglu na Ungo ba iti to de bubri awuri da ide da ide da ide na do so gado do ero emi to fitu de gigo na jiwe ya we na nuda uda ule kwe unko wa to e joe kwa to vofung bangba to e wale kwe e jia uto nukumi tome na utinotina iduma si mele kwe no kontole po notena oto notena oto blebu betole po bo uyi kume huno na do do dagbe wan yi ya do gbon ni okuno ko gbon le gbo to mi ton kumu idali docteur do prier kumu idali do wa bo do uno mi ton to kuno me uno mi ton esta kumu yi na do ren e yin drapo da we wa igba mi ton ji na jiwe yewe na le mi to jesus sin yi come the vision mi ton lo eko renu dagbe wa na mi na dojo mi dedo bodo na do ren gigo daho wa yi gba ji to gbon christ dare nwe jiwe ko wa e na no te do yi e ma na fo so uta me gbede uno mi ton to kuru no me iya esta kumuyi tenogligli to epo do de po wiwe epo do jomion to epo eyi nu egbon fo na division lo to egbe amo mi na yeyi debi to wa to lo sigba mi to mo iya lo de clear

0: pa okuro na ndo ani pa okuro na mi wo mewo na ndo na nawe okunude tonu lila eme janu kona opulehe yo meso otupo si ayigbaji jikun to jija ekpeso jikun lo to jija sigba to pulehe to olondo lala tenjanu de matin alikon de matin milita ina okuro na egbe wa yan za igbo godo aza igbo godo to opiri eto mo ato zinzo te boto agrin de na so ti awuto we mo oran to dida na we do gbede pede a ma so ka ko ikwepe podo so ina po mo jesu to nuko to kunu to eji nule epo epo to pesa to ime oza ime ina iwe wa ndodo ani tindo kondo popo kabi tindo kanchicha po ulan po podo oko kuno no e na wa so agba eji to pon meji otan dari to zaime bo we awuna yi ha to e do yen na ni kunu de to to zaime me do ku do sana do podo po mi to le wa o zai gbon godo he me to kli eto me yi wo me won na na petole po so ahoru sin home kodo division wato onkonkole to awale poji pasele agundo aitole bishop le podo yo me ko to wale mo mo egbe mo ye san opodo he do je opodo dantan do je opodo e do je opodo e podo je opodo dantan azabai ne le po ye do to fi ne le po me ma so kan yo yin ko e to do podo po na ka me wuto se gba ndo na yan do gbo we do oran efrin we to nu lila eme ndro na so do po mi pin do e do o pin lo na wa bibonu to pe kon do po e ma na wa bibonu me na din do nu kan po jiwe ya we po me na so din do nu kan to kon do po me na yo me ko to pe sa e to na krisi le to okuri eto to ayi won le po me segbe ida ewe mi yiro do okuri yi se na le ton yi se na le si okuri mi na so tin do eto segbe ida na me ti to fi okuri lati yi te to do le po do na gbe ta le po po do le nu ho du ho le po me ye na tin do ye ton gan ton me to we me segbe ja modo po lowe ye do to lenu me ton le ti ye ko de na me boya ko pin do po lenu le ton to opi opi ra to yi te to do opi awe we ye na basite sigba na me ule fi ede na me credit me se pesa e ton do na okuna na do basi pli po do epo mi na basi nu lila na ye na do ti to fine podo mi po mi na so se mi na bai ti to le mi na se sisin okuri e ton le po dodo mowe pasele na ti kodo mi kpoto kan ton me to segbeja me ti do no susu na do na ye bona do gwalo na ye na do se yi se todo bi be kwenu di e yi peji sanri loton peji sanri lona to ti do no kon edu me to to opri loto le mena yi fie se po omi mo jo mi o ti ro to dale mena tito opri na to so pide lo je fide me ko wule a o me pon to tin do ami sisa e na pon mi oko lo na mi so kan do yen lo to to oko ju e we to me when I got away, now I do my boy to Jesus, he come in. What's that, man? I'm not so far away from Linda. You said, you put your corner. You clear here. You tell me, you tell me, you clear, man. Pastor Dr. W.F. Kumoyi. Man, do GCK here. Basi tito amasi bonu na pile ko toto le so wa so pin konkon le to o to he me bo ye tito ponu o ina mi pon toto le so Saint Helen Hospital fi eto hizon basi te me bo do toto loko to dido na mi do edo do poto horizon eso kan bi 1.5 million naira endo ina wo e to ponu sigba ye basi bonu maya ko e ina wutu ye se hele po basi horizon e le po wa ye basi mo we ye so to nukun pe ego na do modo na ye ni do tito jijo opo kan kan ina po me mo jo mi o jiro we to dale horizon ile po mi tan ta to me mo we wa ko ile ye yi ko wo na lede mo sa yi opinion lede eyi o fide le e mi donukun boya na beto foton te ye wa to foton foton ye tole me bo ye so dupe amasin na me no ku pe me go bonu e to tu en do he do gck e ma inu edu na do na we o ko lo to kede e na so pe sigba e so du ye do kagan ni no to apasa to me ni do ye do to akota mi to le cheche ene we mi to pe ton du mi so ko me hun no ha o to mi ton to ku no me do po to le me do na mi do ye yi eyi o to to me mo wa hi si be basi to to me e ye se basi iyin we na ye le kole po do po ehu kan 52 million naira bonu we na mele po aye do e ma ko do mi le to na mi to fi mi so ti do lu kan bodo de ho na do na gck tan ni do yin kaka do yin bo idu ma bo to pesan mi to me to division mi to le me to akun mi to le me to ko to mi to le me bodo to ayi gba heji bodo ye do to ayi won le po me do jesu iko me wa dopo to go me do ku do na dopo ropo mi don a holu me don pe tin to pe po mi po so bi be wo ni ko tin to fi e so tin to fi po do mi po to egbe ni che o to mi ton to ku no me ko e so tin to pe po mi po Mena doto. Oh ha. San pile po.
1: Choir ministrations from regions, states, and nations across the world.